0: tena vie wa once you kura timekuwa na manage standard kwa nkomo na yama na kwaba nso ewo juma dina nso Sandra, good morning.
1: Good morning.
0: Na
1: wadi adum ho
0: adum bi e kan pa yes yo haba tu ye bi e fo re ka kra ba ye ye wo be 2000 bi ye be pa tabusia e ho asema no no adi amo e wo juma dena so.

0: Privatia na upo ndi sei.
1: Manya tentimu.
0: Ono unia mkwalima na ima Fatima ima Khadija. Mansa ura.
1: Manya tentimu.
0: Nema mui na special gravity. Mina no foli buwati mpipili pibu tentimu imoda.

Ebi awo de bus bi e ma obi se o meje en ton fama o bus ne e medru ba bi ese e ko wada roma o chana po tututu be hu me wai na me chiro achi akwan na wati ba kwaje wade kama kama pa enya ne sa e kwa ko chiri bu e ji akọ chiri bu bus ne do so pa e ye exercise bus jabani no e di free sunwan e bi